0: a ohwede owo nyina so se fa onsa kamasene mu
1: tie
0: na mama na mama waka erade osuru nyankopon ne asase nyankopon tam se won ware ke na fo a meti wo mu mama mu bi e ma me ba
1: amen
0: akomi
1: pro mama me dashi
2: papa ehu
1: Abraham ni a hoden bio Ah, onu mpo ntumi ntu ana mo nkoje yire
2: ma. Wari ma ne ba. Wow. Ha.
1: Amen.
2: Amen.
0: Amen.
1: Me pacho. Eno no odikwa ware ketura wo sa ama no ana.
2: Odifo bisayen yo.
1: Enti wo kokro ne krisa na be hu se. Ketura manum nyina di Isaac ni.
2: Shoo.
1: Amen, kesiye pa.
2: Amen.
1: Ene mi buye kwa ema ubiya.
2: Okay.
1: Oye chile chile fo.
2: Hallelujah.
1: Me pa chile chile fo mkwa. Mamu ye Sabbath school. Mm-hmm. A chile chile fo. Sunday school. Mm-hmm. Teachers. Mwa mo chile chile. Mm-hmm. Mujina pono mo chile chile.
2: Okay.
1: Mo chile chile nyamisimu.
2: Okay.
1: Me di nisimu ya betu yase. Mm-hmm. Me di atu gana.
2: Mm-hmm.
1: Medika ka kire mo se the Christians jina so New Testament da ye kwa urade didi ya
2: okay
1: ye yini pa bi free mo se na irie mi no ana se otaware so
2: anio
1: mo nkire mo New Testament
2: mo nyina so pa
1: ni se mi jina so no na Old Testament da should ya sha dia media ma we so media ma o sa urade didi no ne hwa so ne Israel men man ko pie urade ani
2: Okay.
1: Afibian Prince.
2: Okay.
1: No mon kwa urade anim enkodidi wo ho.
2: Mm.
1: Eno a.
2: Wow.
1: Na no na na erka na ekwa. Mhm. Na one na yire nnom. Ne ne manyi na ayeden ekọ.
2: Ekọ bi. Ei. Na yire nnom. Yeah, amen.
1: Eno na ma hana. Adidi ani ade nyina sa afashe na nani anje ho ama mpacho se mukaya
2: mhm mpacho ani
1: ai na be man pese o na sa me do chain na ba ho meme wari mi no no suba na ba kuno no ba ho ode oba no ko chenche na okro kuno se ana hana sa wani use me do che ba kuno ni me
2: o yo obo no ya ma me no
1: ara se de bi mi tu bi fa do a do me no nsesa e ma se se me ye de
2: Mm.
1: It is a yammy bit me a home be beer, my men could young good way. Out of our daughter,
2: a tremor. Oh, God, see Jesus.
1: I'm here, my Bible, I dare to do.
2: Hallelujah.
1: Miss Ramos said, We are giddy a Christian. Now your Bible church left one from four. Nasa metom was it in the same way in the Adigo. Nasa un to me and frame my line of swat.
2: Okay.
1: Na question mark a war. Wadwuma awe ye no.
2: Okay.
1: Ese se nye ni ameka na ye no kredi ya ni ame se Kristo fuwa jwin.
2: Mm.
1: Ese ujina na okume Kristo.
2: Mm-hmm. Ano di ya no kure pa odifu. Ano di ya no kure.
1: Patro ti ase.
2: Wow, yes, mpaka ni nchile chile.
1: Yeah.
2: Mm. Ase unti mi mfrem ma defendi.
1: Se nye ni ameka na ye no kredi ya.
2: Okay.
1: Ene na ame se Kristo fu.
2: Niti frebra nebe defendi. Niti fre. Okay. Odifu di akwenya na tu ho. Papa obi ni ho pre no se number ben na men frem fa so. Ai.
1: 055 055 788 788 7 8 8 2 4 2 4 2 5 2 5
2: Radio na me todi
1: ejuma no. Oh, prophet. Se Mun sori akesi akesi ni bitimi ato a.
2: Mhm.
1: Mhm. Anka nyere sa sofo no me preach ma mu no.
2: Oh.
1: Omo ntumi.
2: E buo.
1: Osofo bi so obeye de me yeyi a.
2: Mhm.
1: Komete fo be tro no ho lete e ma ntem kura ha ko tesa fren me yini de afri ho no.
2: E no de no kura pa papa. Mhm. Because kana ye se bu no.
1: Ano kura na me ka chire.
2: O de to e time.
1: Enso.
2: Wow.
1: E sane se me ye adwuma no wuradi din ye ma wuradi nti.
2: Okay. Tiniye pao.
1: Shankoma ama bono ambe pimu sabri. Mijina FM kwa ambe se 13 so.
2: Anu diye nukure.
1: Any TV station
2: sinia.

na ye wa abra no di sua ade bi pem eye kele o bi chi anaju anka bebo wa ye ba na che sem na nkwa se ma me bi o chi kele o le kom ti duafo ye du anaju ane ato e de me du he lie at this time as at this time cars are parking like yo I feel no say twitwa fofra ba ba che what if you won yeah kele o le chi e cry ai anka bai wo mo wa bo sif bi si baby na nka che se wo sori akele o le wa che bi we are pe body bi a we are to no kokor ni ade sa ko for minimum so mo no nya sika kura sa ma me bi o ba sori o se papa mi ye aduma ni bi se mi ni sika na mi pay sika ma ni se ma me san ko ye bi ko ba ko na kasi si si wa wi a wo to to kokor any kobi mi nya du o se papa na ma ji bi ni ma we e sa na ti e di an se ma me ba ka jero ne na ma me men kan jem se me kan jo ni gbapt ayi metro ni obi a esa mi ni mo wo adu na wo ti wa wo shemen gadis wa wo shemen wa wo team wa sam na make e bibi na fa wo nsa eye ema urade emfa na basa enye kese emfa mo mami gold ma ona fedia menhwe ne e ko na fedia ye nka ejangum na me no mie no ye nhwe ne urade wo de ma e di bien nsa asisu a esu che yesu din ah wunya fa yesu ye ura no okra no agin ko ma nyansa bible se nyansa mfiti ase nyame shiru wo bia won suro nyame bia wa jimi men ka sabi eye nyansa ni wa jimi ne bata ho ti asema me no wo ka no wo ti aso de mon suro nyame wo mum panifo mum maamefo en hia de enko ye adwuma na ne ahomaso ni twen so na hwe hye ne mo re tin tin tin ti se be fo wo kotu akope enkra do kra to nyame jira ho Mame kanu crunch it out. Asia prophet, Majima Konya. Seba.

ube ye di achi bi ma no enche sadi e na wo ye ye no ti ade na wa ye no e be shase e ahaw e be shase afedu of afi bi ma be shi woni mi di was kaish enye geyi ni ubi abre wa na ma fa no me kan sino o ma abre wa wa no ma body na ba abre wa by force so be di disa fasting wo nyi bi an she ni body ye tang dia we di di oba mu a wo win sagu yam nka he last me se me kwa kwoto ayi wa ayi se me nkampo se me de madum nyom ni se me nkam me kwoto ade wo 9 sa me du oba be si abai wa gini si si na nim no aye mess me hwe ni dim se urade we wo ba we obenante abobra sa nante mu sa ano no mu sa na fi be du ba bi no no oba be bon ma me be yi be du ba bi no be ka si be fie me firi mu na enye ebusua me firi mu na enye enso ye tu wo fo e na wanti wo wo tie me no wa bo sa bra ne be na wo hu se na bra bo na ye wo so wo si sa wa adwene nya mbe bo a wo tie ni e mere ni ka so wo sister brother what your son them or young boy I what your son them what your son them instrumentalist crop for year and also no better sorry I know them crop for year chi Jimmy sa one more brother ni adome na brabo no dey na mo and I'm a dinya me chi sa and I make grandma my wife